0: omoso wo meka e wo me din
1: akwantio no
0: oh yes e wo me din
1: okay
0: na me bo awu awu ko ya me twen so me bana se ne me ja omo kwan wa ha no mba masado makwa ko she district na nkra mo fo omo wo me mensri no sensa na me ya do mo chira me kwa ko Hanover
2: Enshirafie.com kwen lit on the mix. Baba anna. Enshirankwa.